Marat Marandora. Ang pagkuntungan dyan, ipman din pabab channel. General, iyi mape, story mape na dyan. Mayroon na parang. Country dyan na parang. Mayroon na yung gara ka na. I'm not going to be able to do that.